0: Jingi wala. Ella one welcome. Garoma nga baigar nga jagong. Respect the Banjilang nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jalamba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.
1: Hello, we're Amel and the Sniffers, and turn that volume up loud because you're tuning into the garage on Bay FM 3482.